Yoko bonyo oko mi bongo e. Mbanda yango wana aseki yo e. Yolo bakie yole kinga. Talakanambulo yo yo wano oko mi kozaza. Yolo bakie yole kinga. Talakanambulo yo yo wano oko mi kozaza.

0: da ba ni an jo no
1: Puwa da
0: ba ni an jo no Puwa da ba ni ma no de bu bu
1: Puwa da ba ni ma no de bu bu
0: Ya da Allah cha jeng ga em
1: Da da Allah cha jeng ga em
0: Puwa da ayo ba ni ma fa e bi e ji
1: Puwa da ba ni ma fa e bi e ji
0: Ba na za ni ba ni ka gi ngi

na di kolan tian se bana wa mi de ka bai na o bana bai so na ban tian are mama o so ya o san ga no kumi ganga ba ge ani se kuita o bana bai so na ban tian are mama o san ga no mura binga so ga ira kuita ni ma nya mo na bai so wa bo tian are mama o so ya na di kolan tian are mi de ka bai na ni ma nya siri ga nya na ban tian are mama o ba mi nga kpomzinga ke kube tumura biki wo bana baiso wa botya are mama o so ya nerere kirinza bara bariro we bana baiso na bantya are na kurante mateka o nerere kirinze ero tumura bingi wo bana baiso kabazinga tumwana wana bura are o e mama nerere kirinze bami nerikirinze bara bariro siriganya kabazinganze are mama o so ya nakubomuzinga ke ko bentu mulabyaki o bana baisu wabota are mama o wawe nalikola ntanze mwana wa kaisa wana o bana baisu na bantanze are mama o so ya o sangaino mungabizo mwana wa mireka waina ndi manya siriganya kabazinga are mama o bami o nga kubomuzinga ze kubetu mulabyaki o siriganya kabazinga are mama o bami o nerikirinze bana ba mireka waina o siriganya kabazinga ze are mama o so ya o nga nyiro kumwengese bo beya ira kwita o mwana wa isu wa botya are mama o so ya o nerikola ntanze bana ba rero o bana ba isu oye are mama o sangana kumiganga benze ba ira kwita ke bana ba isu kabazinga ze are mama o so ya o nga kumuzinga ze kubetu mulabyeke o bana ba isu na bantya ze are mama o so ya o neririkirinze bare bariro